0: Versikulo 4:9. Huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayang. Pag-aralin mong umiwas doon. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbin sa kanila sa paglipad sa kalawa. Kawikaan 23, versikulo 4:9. Magandang gabi po. Ayan, magandang gabi po. Kagabi at ito na naman po si Miguel Malocon. At nandito po kami ngayon sa aming post. So, medyo exciting po yung ating airtime ngayon. Kasi nandito po kami sa malapit na kami sa tinatawag natin Three Valley Gap. Kung makikita niyo po, eto po siya ha. Exciting. Kung napapansin niyo po yung eto, yung tubig na yan. Yan po. Nasa tours po tayo eh. Yan. Yung mga kasama po tayo dito sa bus. Nasa bus po ako. Yan. Ang Three Valley Gap po ay nandun sa banda doon pa. Ano natin. Para siyang nakikita niyo po yun na parang bahay na wala nang wala na siyang function. Pero ngayon, may nakatira pa daw doon. So may nag-ooperate. At nakikita niyo po, ang ganda po ng tarawin dito. Yan. So ganyan po kaganda ang ating ano ngayon. Exciting ang ating tours. At may mga kasama po tayo dito sa ating lipuran. Yan po. Bigyan ko lang kayo na slide. Yan. Yan. Punong-puno tayo ngayon, no? Ayan. At ang ating pong driver, ito po ngayon. Ayan. So, approaching na po tayo dun sa Three Valley Gap.
1: Dạ rồi, bây giờ thì nhà mình sẽ đi thẳng về khách sạn luôn thôi cô anh chị, khoảng 2 tiếng. Dạ. Dạ. Thì hôm nay mình cũng hơi xui là mình nó hơi mây. Chứ còn cái thơ cái chỗ này mà một là nó đang gọi là hoàng hôn rất là
0: đẹp. Major busy, major may mga ano po, may mga ayun, nangangarag. Pero okay lang po kasi kasama po talaga sa summer yung mag-celebrate.

0: Kaya daw ganitong event, no? Maalis ng bahay, nagpapahinga naman, nag-dilibang, ayan. At hindi naman po natin pwedeng sabihin na magtrabaho na lang tayo na magtrabaho. Kaya, eto po tayo ngayon. Kasama po ako dito sa tours. Ayun. At yun nga po, eto pong tours na to ay design pa po siya noong March na bigyan po tayo ng pagkakataon mabigyan ng service yung mga sama natin dito sa locally, no? Ay, meron din pong mga galing abroad po. So, nag-organize po sila ng tour at yun po nandito po tayo para tumulong po sa pag-silbo dito sa kanya, pag-help po. Ayun. So, pwede ko siguro ipakita while nagsasalita ako kung gano'ng ganda itong ayan. Ayan, ang ating course. Opo, ito po yung Forjans Logistics and Tours. Makikita niyo po, may mga tourist destination tayo. Ayan. Dahan-dahan lang, di ba? Nakikita niyo po ba yon? Yung parang kulay red. Ayan. Ang tawag dyan, Three Valley Gap. Ginagawa namin ngayong summer for Three Valley Gap po yun. So ayan na mga bisita na sila. Bisita na. Dati yung empty yan. Ito po parang may history po yung lugar na to. Nilagyan nila ng mga mannequin, nilagyan nila ng mga traktora. Yan. Yung, tapos hinihintuan po yan ng mga turista. Kasi may history po yun. Ito po, approaching naman tayo ngayon sa Paredel Stock po. Yan, kita nyo. Yan, Paredel Stock na po tayo. So, kuya, palagay ko naman nakapasyal ka na sa ganitong, ano, ganitong lugar, no? Ikaw ba yung, bukod sa magandang Pilipinas, di ba? Itong lugar ng Canada naman. Kahit hindi Pilipino. Apo, ibang dapat po sila. Pero, kaya naman po nila pag-communicate well. Yan, tinaas niya yung, ano, cliches. So, ano siya, okay naman po sila mag-communicate sa akin. Kasi, medyo, aral na din naman po yung mga to. Yan, nag-i-enjoy sila while taking pictures nga po, at saka, ayan nga, parang nag-create sila ng mga collection nila yung mag-adventure po. Kaya, medyo nagtataka sila kanila dahil nasa camera ako. And Rebel Stock na tayo.
1: Ayan mga kababayan, ang naririnig po ninyo ay si ang ating magandang gabi Calgary with Lizelle Halocon and with Jason din po. So nakikita nyo yung kanilang journey ngayong araw na ito. So tatanungin lang natin kung saan sila nanggaling at kung saan ngayon pupunta. So Lizelle, saan ba kayo nanggaling yan at saan kayo pupunta at ilan niyang mga nakasakay sa inyo ngayon?
0: Apo, ang capacity limit do ay 54 seater. Ito pong bus natin. Originally po, yung mga traveler natin, mga mamasyal, ay galing Vancouver. And then, pwede po kami paalo. Ituloy po natin. So, ano po nasa itinerary nila,

0: 会不是顺利来访一些，他们不愿意没有来的话，他们是那么他不可能不退，他们是那么他不可能不 restaurant。At minsan yung mga activities kasi ang importance sa itinerary nila. Gusto nyo na experience o marami ng request. Kaya, ayan po, kasama po siya dun sa tours. Kami po lang yung nag-guide at humihingi ng detalye, kabuuan ng kanila. Itinerary. Ayun. So, ang dami natin. Maghapon tayo sa daan.
1: So, ibig sabihin, nagsimula kayo kaninang umaga eh, at hanggang ngayon ay bumabiyahe kayo. Ganun po ba?
0: Alas 7 po na umaga. Nagsisundo po na sa mga pick-up location. Ngayon, hindi lang po sa mga location yung dami. Kaya, parang kinolekta natin sila para makinig ang bus. Pero, nakaano na po yan. Design na sila. Ito yung date of tour nila. So, ganun po siya. Ganun po parate. Kahit hindi po itong grupo na may mga batches po tayo na nakaunan. Ganun po yung ginagawa.
1: Yan, medyo naghang si Michelle Don. Pero babalik tayo sa kanya, mga kaibigan. Ayun, hello!
0: Ayun. Ito,
1: nawala ulit. Again, mga kaibigan, ang nakikita nyo po ngayon or naririnig ay ang biyahe, ang journey ng Four Giants Logistics. Ito po ay, of course, galing sa Calgary at ngayon ay papunta silang Vancouver. Tama po ba? Sa Vancouver kayo magpupunta ngayon, madam?
0: Na-pick up na po sila sa Vancouver. So, papunta na tayo sa Alberta kasi din nila gustong ma-experience at makita din yung Calgary. So, yun po yung nasa itinerary. Babalik po namin sila sa Vancouver. Kasi originally, doon po sila
1: gawin. Saan ulit?
0: Local. Vancouver sila galing. Pick up at papasyal sa ayun po yung mga Kamloops, Merritts, yan, dinadaan natin yan. Revelstoke, Golden, then tomorrow, Banff area. Then sa Sabado po yung ice cream. So,
1: exciting pala
0: na natin sila sa exciting.
1: Tapos sana one of these days mga kasama din ako dyan sa mga biyaheng ganyan, madam.
0: Halika na, kuya. Punta ka lang. Ito na lang hinihintay dito. Sumama ka na. So, dito po, okay. So, dito kasi sila, hindi ko sila binibigyan. Kasi ayaw ko. Ang gusto lang nila magkwentuhan. May mga ganun pong grupo. May mga grupo naman na gusto magkantahan. So, built-in po itong ating bus. Para sa mga ganun pong bibigis nila. Makikita niyo po, ayan po. Sinadya po natin magkaroon ng ganun. Nakikita mo ba yan, kuya?
1: Yes, nakikita pwede natin yan. Dyan, nakikita natin yan. So, ibig sabihin, yan. Pwedeng magkaraoke pala
0: pwede
1: dyan.
0: Pwede sila manon. Pwede.
1: Ayos.
0: So, yan yung mga habang sa journey. Pero, ano yan, option, kung gusto lang. Kasi minsan mas gusto nila na sa phone, kukwentuhan sila. Kaya, okay lang sa amin kung may preference nila. Ano naman kami, kung medyo yung grupo is nasa ganun ano, yung hilig, yung interest, ayan, ginagawa. Ina-assist nga sila. Medyo nabablock yung atin. Ayan po talaga. Ayan. So, ayun na po. Yung Four Giants po talaga is educator. May mga aabangan po tayong ano, may mga aabangan po tayong tie-ups. No? Meron po tayong aabang mga tie-ups sa ano sa ating tours and yung daily trips natin. So, yung mga further details ko, pwede ko na din siguro sabihin na yan. Kuya, no? Yung mga further
1: yes, go ahead, details. Go ahead.
0: Magkakaroon po tayo ng parking area ng Four Giants. Yung supermarket na known sa atin. So, bukas po is i-finalize namin yung mga

0: po pwede namin maging ano ibigay ng mga benefits sa tao dahil dun sa tie-up na yun. So, hindi ko pa pwedeng i-announce yun unless agreed on ng both parties po. So, ipa-plan siya po namin yan sa inyo. Baka by next na po siguro or ipapa-announce po na lang dahil kahit sa anong segment po ng radio po. So, ganun.
1: Of course, you're always welcome dito para kung meron kayong mga promotion. Sasabihin lang natin, meron tayong Linggo, Webes, at saka Biyernes. Kaya-kaya natin i-announce yan. Yes, manood po tayo ng Laugh to the Max, mga kaibigan. Comedy Bar Concert kasama si Negi, si Petit at saka si Jewel. Dito po yan sa Dera Banquet Hall. At ito po ay gaganapin sa June 20, alas 5 ng hapon. So, for more information, siyempre, nandyan po si Lizelle, nandyan si Marilu at saka si Arlene. So, ang Laugh to the Max po ay... talagang nakakatawa to, kaya huwag niyong kalimutang di panoorin, ha? Kasi ang Laugh to the Max po ay para naman sa ating ano, sa ating pagtatrabaho, pag-uwi natin, di po ba? So, yan lang ano, yan lang ang panahon para makatawa tayo ng makatawa. Sabihin lang natin, Lizelle, kung anong telepono ng Laugh to the Max.
0: Ang telepono po ng Laugh to the Max, 587-719-370-370. At yung ating number po, siguro naman nakikita nyo dyan sa screen. Pwede nyo din patawagan si Ate Mari Obama at si Arlene Quinones. So, ayun po. Si Kuya, pwede nyo din yan na approach para sa mga things.
1: Okay.
0: And sponsorships, yan. Yan yung mga po pwede natin. Ano pa ba? Siyempre po, ito po yung forges ng trip natin. Ano po ito, hindi ito kinompose lang ng basta-basta na may tumawag lang or bigay kami itinerary. So, ito talaga yung pinagsilaban para matilagay po ng maayos ang maging possible to do trip nito kasi yung mga accommodations na rin ng restaurant po, mga activities ng gawin, yung kanyari, magpakaitin na kumanto, o mag-aano. So, kasama po yun sa mga pagpaplan. Siyempre, pwede ako mag-question sa sila din sa
1: okay. O, sige. Magbabalik ako sa iyo, Lizelle, pagkatapos ng ating mga tagapagtangkilik. Maraming salamat. Ayan po ang ating audience logistic. Nandoon sila ngayon sa Kamloops ba papuntang ano, papuntang Alberta. Ay papuntang from Vancouver pala sila nang galing. Ngayon sila ay pupunta sa dito papuntang Calgary. So malalaman natin mamaya. Pagkatapos ng ilang paalaala, dito pa rin po yan sa ating magandang gabi, Calgary. At ingat-ingat po tayo. Ito na po yung ating mga mahal na tagapagtangkilik.
0: Apa?
1: Ang ating magandang gabi, Calgary, ay inihatid sa inyo kada alas 6 hanggang alas 7 filter off ng gabi, every Friday po. 888 Beyonce.

0: 啊，你的视频还有。
1: Ang oras natin mga kaibigan ay alas 26 minutes after 6 p.m. Balik pa rin tayo sa ating mga tagapagtangkilik.
2: Discover and explore the beauty of Canada. Alma Armada.
0: So approaching tayo dito sa bridge, no?
2: Pinapasok na kayo. 6-0-5-4-4-6 or check the website.
0: Hindi nakakalabas, ito po yung na-encounter natin ng mga tanawin. On air ba ka? Hindi.
1: Hello, so Lizelle, nasa na kayo ngayon? Lizelle, nasa na kayo ngayon? Nakikita natin ang isang bridge.
0: Hello, ayan, nandito na tayo sa Regal Stock. May tanong ka, kuya? Ayan.
1: Go ahead.
0: So, yan po. Ayan, kuya, balik tayo.
1: Yes, balik tayo. So, ngayon, nasa okay. Rebel Stock na kayo. So, from Calgary to Rebel Stock pala, ganun ba? O from Vancouver, papunta kayo ng Calgary.
0: From Vancouver to Kamloops, to Mary, to Kamloops, to Regastok, to Golden, to Calgary, and then balik na. Babalik. Pero ibang way yung dadaanan na.
1: So, sa pagbabiyahe-biyahe, sa pagbabiyahe-biyahe, Lizelle, ano ang mahirap dito? Meron bang parang mga challenging, ano, situation katulad ng ganito?
0: Yes po. Siyempre, kaya bago tayo maalis sa bahay, kailangan kapagdasal tayo dahil dami natin ma-encounter sa daan, di ba? Maulan, yan. Hindi pwede mag-speed up. Yan. Ano pa? Siyempre, yung clearances dito sa sasakyan. Hindi naman ako yung nagda-drive, pero siyempre, support lang. More support sa driver. Tagagising, ganyan, tagagising. Oo, tagagising. Kasi, mahabag
1: yan. Pagkakakain sila, anong mangyayari? Kayo ba'y tumitigil sa isang malaking restaurant para ano, para kumain? Or meron silang baon na kinakain nila?
0: May mga accommodation na silang nakaset. Pero, alam mo, parang mga ano din sila, parang tayo din sila, nagbabaon din ng mga. So, meron lang, ano to eh, meron silang mga kutkutin, yan. Parang talaga nasa bahay lang sila. Siyempre, ganitong klase ng tours, hindi naman kailangan itong mabilis ang pag-transport mo. Kailangan nila nakikita yung paligid. Kasi, siyempre, naaamay sila doon. Nagpipicture din sila kahit nasa bus sila, nagbibideo. Yan, mga nakukuhan, kahit di sila bumaba. Pero pag talagang may mga, ano kami, may mga stops, yan talagang gustong nilang puntahan na nasa itinerary. Talagang madaming picture ang tinutuwa ginagawa nila. Nag-i-enjoy nila ba sila? So, minsan, ayan, nagpo-post sila sa ano natin, sa bus.
1: Mga kaibigan, nakikita niyo si Lizelle ngayon. Ang aming show ay on the road. On location po yan, ha. Nakikita nyo naman sa side niya. May mga puno, ha. May mga puno dinadaanan, may mga bundok. Ganyan po katindi ang ating Radio Pinoy Magandang Gabi Calgary. Kung saan saan nakakarating at kung saan saan nakakapunta. So syempre may mga technical difficulties but that's fine. Ano yan eh? Ibig sabihin, given na yun, pagka live po yan, live na live po si...

0: Ah, no, si Lisel. Ah, at ako'y nagpapasalamat dahil minsan without na. Without Bojan's logistics, hindi tayo makakakita ng nag-show-show sa road, nag-show-show sa loob ng kasi malakas ang malakas ang reception lahat. Maganda, maganda.
1: Ah,
0: at siyempre, kay Jason, nagpapasalamat tayo. Kung wala si Jason, hindi ka makakatakbo diyan, 'di ba?
1: At siyempre, saan kailangan kong libangin para hindi uminit ang ulo? Yan. Kukwentuhin mo, siyempre, at nandibuto, nilibigyan mo mga, namin, tutputin, para medyo magigising.
0: Eh, may isang tanong pa, Lizelle.
1: Safety natin.
0: Ang tanong ko, kailan nagla-last? Like, hanggang anong oras? From 7 a.m. to 7 p.m. pa, tapos titigil ba kayo sa isang hotel? Or paano nangyayari? Paano diskarte doon?
1: Okay. So, normally, ang ating program ng day tour is, kahit sa Calgary, may tinatawag tayong day tour. So, 12 hours period per trip, no? So, dapat yun, from the start, pinig up sila hanggang mag-run out. Ay, nandun na 7 to 7 or 6 to 6, basta 12 hours po. Then po dito sa kanila, special po kasi dito ang package dito. Minsan, sa may mga, kanyari dito may maraming mga construction, so hindi natin makibilan ito. Alam niyo yung parang bugos, i-stop muna nung kabilang lane, papaguhin yung kabila. So, hindi sabay. Kasi nga po may mga construction area dito. May delay ng konti, pero konti-konti na yung gusto. Yun lang yun dahil sa ngayon. Pag-construction na yun. So, dadating sila sa hotel lang according to sa rules ng kanilang package na hindi ko na pinoblema sa kumpanya na nila. So, hindi ko na pinoblema yun. Ay, kanya kami sa restaurant. So, wala na. Hatid lang namin sila. Tapos, kami po ay may accommodation ng group nila sa ito. Na pwedeng doon din sa prompto yung amin. Kumbaga right away. Pwedeng doon, pwedeng sa iba po accommodation. So sila, okay na sila. Kumbaga na-accept ako gusto nila. Nasalit ko rin tanong mo ko yun.
0: Hindi, ayos. Nagkaintindihan. Kasi nag-iisip lang ako kung hanggang anong oras matatapos yung takbuhan. Di ba?
1: Oo, hindi po pwede naman kasi syempre pagod din yung mga ito kahit nakapagulin. Tag-tag din yan, di ba? Ganun po kayo.
0: So, bali 7 to 7 ba? Bali 7 to 7 ba? Ano, Lizelle?
1: Pag ganun sila. Sa sumusunod na mag-contact ko, depends on kung ano pa yung mga construction. Yun lang. May question pa ko yan. Ano pa? Kaya ngayon, sa ito po kayo, meron na po tayo mga access sa Morin. May access tayo sa Morin. Kuya, makikita nyo yung sakin dyan. Ipapasikip namin kung ano yung papromo na yun with regards to Morin. And by the way, may pa-promo din po yung agency in support po sa NEGIG, sa Lock to the Max na po. 10 tickets po.
0: Pag-usapan natin. What are the promos? Ano yung mga promos natin for Laugh to the Max na parang may pagkakataon pumunta sa Morin?
1: So, yun po. Every 10 tickets po, kahit hindi kayo mag-avail, kahit yung friends niyo, pero kayo yung nag-tickets niya. May isa po doon na may living tour package sa matunan siya sa mga tour namin. Bump tour, ice cream, rain date, low-tourist, yan. Po yung mga tours natin. Included po sa promo. So, 10 ticket, yung isang tour. Kung nangyari, yung mga kaibigan mo po bumili. And then, kayo na yung nag-set sa kanila na kukuha ng ticket.

0: kayo yung kilala namin na mag-aavail ng package kasi kayo po yung nagbigay sa kanila. Kumbaga, ganun. Yan po siya. Tapos every 5 tickets naman po, may libre isang free na ticket and sa last to the next. Yung pa, para may supportive po tayo sa community, hindi lang po tayo negosyo. Gusto din na po natin na marami.
1: Tama yun, maraming masisiyahan doon kapag sila ay nagkaroon ng free trip ba yun? Free trip? Papunta saan yun, Lizelle?
0: Apo. Doon. Marami po. Meron po tayong bank. Merong ice cream. Meron tayong yung National Park ng Yoho. Yun yung Emerald at Atapako. Isasama na pero claim mabuto siya ng money. Claim mabuto siya ng money. Ibig sabihin, wala kang time niyo. Pero nanakang meron kang full package siya. Kung kailan ka available ang gusto mo sa mga. Basta one year, within 1 year yung ano na.
1: Ayos yun, mga kaibigan.
0: So, yun nga. Kaya nga. So, kapag sasayangin natin, mag-i-enjoy ka na nga. Tapos nga, makasama ka pa sa tour. Wala. Kaya, wala naman po yun. Ano yun? Parang pampasaya na.
1: Tama.
0: Oh. Eh, yun. so, ang
1: magpapapremyo lang po muna tayo mga kaibigan para sa ating what the mystery sound. Yan ang ano. Yun, nakikita pala ako eh. Kaya lang masyadong maliwanag. Pero okay lang, okay lang. Ito mga kaibigan, ang what is the mystery sound. Pakinggan natin. For $75 na pala ito. For $75, ibibigay sa inyo ng Radio Pinoy. Pakinggan natin. Ito po. Ito po, ha?
0: Wow. May pa-surprise si Puro.
1: $75 yan. $75 to mga kababayan ha. Huwag niyo islabihin, $75 to. Kailangan eh. Yun.
0: Kailangan may manalo dyan.
1: So, ano po ang inyong itinerary after this yung biyahe niyo niyan? So matatapos kayo ng alas 7. So saan po yun? Saan po ititigil niyan?
0: Okay. So sinita po namin mga natin ng alas 7 ng Golden, pero I think meron pa kami 1 hour and 35 minutes to reach the destination. So extra na namin yan. Pero okay lang po para okay lang. Hindi ka nang mabilis eh para ma-enjoy din nila ito. Mung tutig nila lang sa palito. Iba dyan nagpipicture.
1: Kalikuran mo, napakaganda ng view. Napakaganda ng view sa likuran mo.
0: Iba-iba. Iba din dito sa kanila. Medyo nakikita ko na yung bundok natin na maayos. Ayan. Kasi malapit na tayo sa bundok. May mga ayos na yan. So, hindi na lahat ng sabi sa yan. So, ayun po. Ano pa ba? Tanong, sagutin ko yung tanong. Tama ba?
1: Ano po yan? Ano po yan?
0: Ano yung tanong mo? Sagutin ko yung tanong mo.
1: Okay, tama. Yes. Medyo malakas kasi yung background mo sa likuran. Yung mga pasyehero yata. Yan, ano?
0: Okay.

0: Ayan, mga kaibigan, ang nakikita niyo po ay ayan pa rin, bumabiyahe pa rin sila. Bumabiyahe pa rin sila, umulan man. Bumabiyo. Ha, umulan man o bumagyo. Tuloy, uminit man. Tuloy ang biyahe. Yeah. Yung biyahe, okay.
1: Dati, ayun niya. Yung mga delikado pagkakataon dito sa ganitong kurso, pagaya ng last
0: time. Yes, patugtog muna tayo. Natusang awitin.
1: Tas.
0: Ang oras natin, mga kaibigan, ay 42 minutes. 43 minutes after 6 p.m. So, pakinggan muna natin ang isang awitin para sa inyo lahat.
2: Kumakatak na naman sa mga kaintindihan.

0: Alright, balik tayo mga kaibigan sa ating Radio Pinoy Magandang Gabi, Calgary. At narito pa rin ang ating si Lizelle. Lizelle! Miss Lizelle Halocon, ang ating Porgians Logistic. Go ahead, madam. Hello! Kumusta na po ang labas ngayong araw na ito?
1: Ayan. Hello.
2: Yeah.
1: Ayan. Ayan. So, yan po, ini-invite ko po kayo na sumawa. Baka matchin po ngayong first Thursday of the month. Isasama ko kayo sa airtime. Tama ba yun?
0: Tama yun!
1: I-invite po namin din yung mga kababayan natin. No? Kahit hindi naman.

0: ganun. Ay, di natin kalaki yan. So, inviting nyo din mga friends ninyo para kasama po kami sa tours. Meron po kami mga sasakyan na po na pwede mo access
1: Lake, Moraine Lake. Magpa-book sa inyo para dito sa pagtutur dito sa Moraine Lake?
0: Kailan? Pwede na po. May Moraine Lake nga po kami tomorrow. So, dalawang grupo. Yung kabilang grupo at saka itong grupo namin. Galing bang grupo. So, a-access po kami. At nataon naman po na Friday yun. Hindi ko maka-cover.
1: Hindi, Friday? Na, ano kayo? Thursday ka naman eh. Hindi ka naman Friday eh, di ba?
0: Kaya nga. Sayang. Baka by next month. So, mataon na po. Thursday ay na, may Moraine kami.
1: Ah.
0: Ay, pwede po. Pero sa ngayon po talaga, sayang kasi bukas pa yung Moraine. Magpapangabot po kami ng pangalawang. Kung isang sasakyan po nito. Papasok po yung quantity ng 50 mahigit. Bukas ng tao. Sa Moraine Lake. Yung Lake is walang problema, yung sa Moraine Lake. Special for me. Ano pa?
1: Hindi, teka muna. Anong pagkakaiba nun? Anong pagkakaiba? Kasi siyempre, yung iba na magtatanong, anong pagkakaiba ng Moraine Lake sa Lake Louise? Anong kagandahan ng Lake Louise? Anong kagandahan ng Moraine Lake?
0: Okay. Yung bukod sa spelling nila, bukod sa spelling nila, siyempre po, may kakaibang ganda din yung Moraine Lake talaga. Kaya, pinupuntahan. And, tinatry ko ng Parks Canada na i-preserve po yung beauty na yun. Hindi nila masyadong crowded yung lugar na. Kapag may mga improvements na ilalagay, kailangan intubo na. So, ganun po talaga yung Parks Canada. Medyo, talagang binibigyan nila ng pansin yung kanilang kalikasan. At kalikasan din natin, no? Taga dito na tayo. So, kailangan mag-contribute na tayo ng pag-aalaga. Kaya nga po, yung mga recent call po na mga ayon po ipag-minokin sa mga tao na ba-aalaga po siya. The same time, improvement po ng lugar. Kasi may mga cases po na minsan madulas. No? Kaya gusto nila isa at gusto nila kanilang pakiramdam na kahit pumapa siya ng maraming tao, safe po. So yun naman po yung contribution para sa mga businessmen, Parks Canada. Yun. And on June 19 po, effective na po ang strong pass po natin. Wala tayong Jumeza, Parks, yung mga Parks Pass po, yung ating gate po dyan. So, libre na po yun sa lahat hanggang September 13, I think. Yeah. So, yun po. Pwede natin i-avail yun. Hindi na tayo apikila dun sa gate. At ma-enjoy ko na. Kaya lang, medyo pinaprevent lang din po nila ang mga private cars. So, limited na po ang pwede na pag-park na dyan is along train station po. Doon na lang po at iikot na lang po doon is mostly mga shuttle na po na in-assign na sa directory ng town of Mo. So, mangyayari po yan kasi ayun po yung mga newsletter na isa. Ano pa ba? Ayun po, sana po ay nagustuhan niyo po yung pagko-cover namin dito on the road. Hindi man po masyadong umbuo yan kasi medyo matatagalan tayo. At least nabigyan namin kayo ng konting idea
1: ko
0: ano po yung ginagawa talaga
1: po. Hindi,
0: tatanungin. Marami pa po tayong...
1: Yeah. Tatanungin ko pa rin yung ano, yung sa Red Deer. Yung ating David Pomeran, siyempre.
0: Okay. David Pomeran po, October 24th yan sa Red Deer po. And then, to be announced po yung ating venue kasi pina-finalist po po namin kung mas maganda yon or meron pang mas maganda doon para po sa pag-accommodate ng mga guests natin, mga attendees.

0: So, yun po. Sobrang tao po yan. Red Deer po yan. So, wala sa Calgary, wala sa Edmonton, nasa Red Deer. And yung isa pa po na location is sa Saskatchewan. So, yun po. David Bonners. And when, yun po. Huwag niyang kalimutan na ngayon ngayon ng June 20, Laugh to the Max.
1: Alright. Ayos.
0: Support po tayo sa mga ano, sa mga events natin. And then, siyempre, yan lang po yung papasaya sa atin. Sa ngayon. So, pag medyo dumating na tayo stampede na yan yung medyo yan. So, samantalin din ako paano ito ma-attendan po ng magagandang
1: at saka
0: yan po ay pagsuporta din sa parts.
1: Ayan, tatanungin ko saan matatagpuan ang Cordiance Logistics at saka congratulations sa inyong success, sa inyong business dahil napakarami niyong pinasasaya at napakarami niyong pinapakitaan ng kagandahan ng Alberta. So, saan makikita o saan paano makokontak ang Cordiance Logistics?
0: Ang bali yung 5877 yung 403-9896 si Manila daw. So kahit at puno sa naman yung number na yun, pwedeng yung i-reach out para po sa mga details. O kaya pag wala po kayong ang NRA, gusto ko NRA, pipigyan po natin kayo ang quotation para alam niyo po kung ano yung details ng mga patient na yun. And ganun din po, natanong mo kanina kuya, sasagutin ko na makamakalimutan sa mga ibang itinerary natin. Ito diba is a special tour package dito. So ano na to, for a year to, marami ng mga attention. Marami lang nakalag ng tipulong na to, company na to sa akin. So yung mga iba pa po, mga association, foundation, po ay nakahukap yan po sa Cordiance Manila ng sticks na binibigyan din po natin yung kasiyahan. Para naman po masiyahan po sila sa, ma-enjoy po nila itong mga, yung ating kapaligiran, magandang memories po sa kanila, lalo yung mga umi-edad po. So, hindi na masyad ng activities. Kaya, maganda po itong outlet niya sa pagsama-sama po dito sa mga tours niya. And maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala po sa hindi po huli mo talaga po ng ganitong pinasok namin. Pero, sige-sige po na yung maibigay yung talaga pinaka the best na namin sa inyo. Kung may mga na-left behind po kami namin masyado na pag napag-tuon kasi busy po talaga. Yan lang po yun. So, yun okay. Po na agad na isisend yung matandahin. Marami sila.
1: Alright, mga kaibigan. Yan po si Miss Lizelle Halokon at kasama si Jason siyempre. Hindi siya aandar pag wala si Jason.
0: Sa
1: Cordiance Logistics po. So nakita niyo naman, meron po silang website, meron po silang Facebook page dyan. Hanapin niyo na lang ang Cordiance. Ayan, si Jason. Kaway naman dyan, Jason. Kaway naman dyan, kakaway, kaway ng isang kamay lang.
0: Kaway.
1: Ayun, ayos. Okay, maraming maraming salamat.
0: Kaway, kay... isang kamay lang.
1: Ayun, kaliwat kanan na. Ayan ang kaibigan, kitang-kita na, di ba? Kitang-kita na yung kanilang mga binabiyahe ngayon. Maraming maraming salamat. At pahabol lang, ano? Pahabol lang po ito. 5 minutes before. Philippine Independence Day po. Lahat po ay iniimbitahan sa June 12. Ito po ay sa MacDougall Flag Raising Ceremony. Hatid sa atin ng Philippine Consulate Office. So sana po, mga kaibigan, ay pumunta po tayo dito sa Philippine Independence Day Flag Raising Ceremony. Sa June 12 po yan, alas 9 ng umaga sa MacDougall. MacDougall, baka naman mali ako ah. Pero alam ko, MacDougall to eh.
0: Max.
1: Yan, Max.
0: Southeast ba yan, kuya?
1: Ah, di.